0: Ayan.
1: Kana na jelago alang kana na GMB nurepah giving my best alang dahil laho lagu na naku ma mengenalmu tiro lagu na geritam pala 43 minit tapukun G ang daw dahil nati ni ampay na ku sengeritam pulo pelalo apa ja peji alam segmen dengah kli a tine ku ma og selabau den lo seng daw mandalo bake-bake ta malang unai majau su wina man magret magret selabau manjuk imang na palaho bala nanyi ta malahong selabau Simon Iman, Keling Tamawa MJ, Selebau Ma Petrus Wan, Priscilla Patrick, Richard Lingan, Atiang Pako, Ngapalahu Selebau Ma Catherine Ubong. Kena dalo bake-bake ta malamaring ne pajedahik ngajalo segmen ngelara ngalu ada dahin hapan. Jadi kene telo pejop lalau alam segmen dengah kelia.

Ngan ko nga mas abar ko pribasa pun-pun Sarawak kakat pimasang sektor mineral. SPR terima semumoy bantahan persempadanan di Sarawak. Bintang kecil 2022 sedia sen ngarom Fadel. Damut isca abal dapat nyusun da Azrina Sabri do menukar kang senabau da Vanessa Denny sua section berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, nuk sodak, yang ku pakino halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ne di, bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo ko na. Kuning nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na ito. Kaya ko guyo-guyo po na ito. Tonggon po na ko. No ko gamo to ito.
1: Bukan na niya, ako siya to eh. Mga siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So lo pai le gagala yun duak wati ka nang do pa ido de ano ni nang tongon pa nu pa ninga push kati push kani nyuyo kani bojang po nya ido kup talu ko sebenar le mu ga sa munang do dapot ano do dapot aku bukan ni aku ti dog apa nai de bago kristen ko gi pakai do kebrani na mu ma me ngah tak bo os lagi ya iti de do li aku na coti apa sih nasa diku ido ko nang memang mu te mabuk ninga mu tua tanu ko ada do ni tua te lagi no aduh mari gaya ti asa bubuti mu bo odang ketal to gaya ti tenet pagi bata bali
2: mata ba motole mabuk bahan.